Ah, that song is kar ha sa ntse re tswa ho sa ntse re re nwa metsi DJ ya sa ntse ba akanya sa se ba akanya ebe ke go gasa ka ene ngwana nya nayo.